0: singi varundi mumahauto ntani no warugendo porupadi kenye apa kuligwanikira no mahudi kokulisuga siga eyo yimwe inakureta ena simpe sinkaso sinene mosorongo sana mibia mahudi gamwe kapisi makuru singa kelike agare pesapo mahudi ogo nye epiro ndi enenuno kuwapkura mahauto iyo yimwe aikareta po mahudi mononzira detu ikarasi mono doropa ponzezo doropa ndi kono mkunda okutwakara mahauto gomanzi simpe kuna kurugana ndi kuna kurugane saitaura kuna kusinga wano gasinga ago kapi gana wapa e wapkururo lo mahauto ogo kuna karasili no digu karasi ya hauto olio kapila kara munzira ya pira kara munzira morwa kapigali wapukurura ipo likapite konates nukutia rurasi imulio goku wapukura hena simpe iruga nesondiasi ikere keche na inye yoko matua ilio yoko matua sena utarasi kuma hauto gamwe makoso gapwa noramba kapiadiru gana nombili kikapsina wanawa ruhuli gwe mumina wa uyunga wa mkundu wasi aye ruhuli oro ruatare ra kesinya kesinyoku ndiko ruhana ropeke mara msingi ukua kuza nako peke na simpe aye tanko elikuwa mo leo mosta ura ilio tuna genda na longesi mprake ngukwara no mnute norombali na upoko watu FM ngroba zani
1: Ngroba enuko
0: aye va one nation Number one.
1: Unai nengoli.
0: Maya bubuka.
1: Tuwe shikafi.
0: Kuhimone nena makurantete kuma pepe. Hii ni gende mwingu.
1: Ya.
0: Mostaura tuwa kara.
1: Mostaura.
0: Omu azuharere.
1: Hai tuwa walika. Mumbura tupu tuwe.
0: Nani une uyungeni?
1: Nguandi nweko.
0: Hai hehe. Ose uwawa. Unene.
1: Ya.
0: Situa mazuzu?
1: Situasi neweni?
0: Kwa kutaru rasi, wapukuro roma hauto. Ose watungi momo sorongo sana mibia ikarasi waweki mahauto ndiwa singi. Kunenu na unene wapukuro roma hauto ndi, iyo imu etuwa dimburasi, aikarete sapo ndi kwa gwedele ra mahudi, mononzira detu.
1: Adili imburosi na iyi, nenu no, Aye, roaki, roaki.
0: Nga mosuri ya sinkondo peka, elimburo loge.
1: Konda zinkira kubitu enye nangoli, tuye yetu mpo pape, tupadwa ronde na napa biwani.
0: Iya.
1: Yeah. Nancha, maoto mna kumona warema, viripo tupama wa. Kapishi nancha kwa makone wale aye kujoma ikavene. Karunga kuisu nikapike kurundu ko ya ili nakutando shine lingue nuno wawo mali watu bashana ngako marawe auto yao aye awe pira kapitu yivangoli doro tu blogu davo do da kufana wene ndiva reanga wale kengura tu makosho makurandi ndiva reanga venesha aye wa kengurore na munde na mnyane aha ndi vingi vya hupa rango papa ninge pa wakapuga pa awe ndi vingi vya hupa rango po nimeona wene waporti wetu walikuwa kena ngatu kumakosho ya wene vingi lingue nunondo liyaka rango po wene po hautoe wakapiwa wabi wapekanga ndi muna kumona ngoli wa muunju ngoli wa aye tukirishango kusewe mfita Gweshi ndo dinakaro na wanawa, ndo dinakaro mumote za na wanawa. Kushungira mwe no ira mdira. Ya, nangia umutantere ngori mtu adugire umaiveko na kuanda mkuo yayo kabina karamu guti kondizeni, uwe ni ngori. Ya, yuna kutandoni umantu kapewa sere sanga. Watu, pamo kupita hapo nga mwezi nti hatu ne, marayari kaduka karundu venduka. Makura hali nyari ngonu nungo ni mbiletu na kutandari awe nyambi na weze rako kumahudhi kumuona tu kamuti nane lia utongo lia kutamika kutu mkangoli

Oyu wato FM ovirido kuokone the wadi kuna kuranda kombudi hedi anakutoya immersion timende pakutanga tinakawana madhi ombudi mutara okonga wedha diketo onahutha kuikoa ora ya wano kuhatira kumaendithitho omapya mukathipuna utho okomitithe mumbongarero dha wahe edhi dhakarera po maushwi oditunga Dr. Tobia Upindi anakumbera maro uthururo mumitara dhoiruwa na yomikoti no marcheno ndani president utunga dia South Africa anakumbera akare po maruwa neno pofuchi ukutana rakumirurwa ni mukukanda na makutapa thanerodi hamba dio Ebola edhi ingaha yubitha matunga DRC ndani na Uganda yoingi yoko hatera mbudhidhino Mutara okuonga wedha diketo namra unahutha kuikoa uraya wanu kuhatera kumayendithitho iruwa nthayo ipya. Muthigungitho kutapa mbuthi thinakarako muyendithi mutara iruwa na yowu yewu nuku namra Creswell Williams kuna thosu nona eshina muhingo nga haturapo nganyi nganyo okuonga wedha mapathwero awaruwa nthi mutara u au hafupi thpitha eshi asikuda nonunga thano dhoyo diketo itas kwa iturapo inyanda yomaku wetherero okuruwa nitha bandwidth kumenena po kumiruwa nitha kumatungo upanunda. Mutara okuonga wetha diketo namura nga hauko aura thivike thingathi tunduko. Pamurando kupira maronga thano mwene no kupira kuyereka iruwa nitha ino kuhutha kuita pathana iruwa ne mditunga dudihe. Komishare omutara wa namura semshivute kuna hutha mepwero ahane pura haka mbuthi ndana wano karira. Ayiku namba shine maku wethereroi hauto anga karako, nga hakono kwa tundithapo, no hadimu ki iruwa nthaino kumbunga the UNCTAD, hanga hawa tapathana kumango kuhana kama na kwa tathako iruwa na yokutura mthiruwa na iruwa nthaino. Mukathipuna utho okomiti the mumbongarero dha wahe, edhitha karera po maushui oditunga Dr. Tobia Upindi, anakumbira maro uthururo mumitara dho mikoti no marucheno. Ae kuna amba eshine ditunga mbadu wakona dituare kutho, kutuma nga maushui hapira kuro uthura kumatungo panunda, okuno kupira iruwa na no hepwene mboka pwe muditunga. Apana ambi thathigungi thukutana thaudimu kithina kara kusuwa kumund, au pindi anachokitha. Mature lopo mafabrika ukuro uthwera nga maushwi, nuku karana wa hatirimo, ndi uhatirimo ukuru mamangeshefa umikuti, nukutura muirua na mirao dha tamba kareta maro uthururo omuparo. Ayene anakoa urakaro muhingo ukuruwa nithanga heru, nukuwethe erako eshi thingi thawanu mbadiko uwa hana kumone namo maushwi oditunga. Nguvuru mkunda wa Erongo Natalia Hwa Hoses nae kuna kwarthako ya ambaye nono kupamrando mitara dho iruwa na dhahurumende wa maranga okunomi na eshi haka Namibia na ongo hawane mo maua mumikoti ndano maproyeka oyo marucheno ana kuya mditunga. Firima dho kukengurura mema neno oyo mkudi o matunga zinatana thamema neno a Namibia kumatunga.

must walk upon Ambahe. Marasi no praise the Agatura po, Kabdawa pere na anawa. Mona tupun tuwa kuwiza po, simbi ninge endi ngwendi kwa karanyasi, non

0: Donde han hecho el con dicho aquí con Marín Sacuina.
1: ¿A qué?
0: Mondundu za usa cosa mina. Ampundu ka haito zubu nge mtaza nge lena uyu nga poli pole iloki.
1: Na inyongo so?
0: Asi yata nikonja te mtaza nge waidiwa. Na kuzwa tena tumbara yepo kwa tine tena. Mtaza nge Uruwa nge kara kuswako po. Ani mtaza nge chazi boy. Mtaza nge Roma. Tani jana zake Tysoni. Ana kuzafina zaka hura na hibi ya kuya tubaka walze za hini kuina. Yawe braza kaka. Na braza nge unda. DJ Star.
1: Yes, ya.
0: Narakpura zina ngaro braza za zadimba chonga owe sigwariye chonga. Magura ipo za hini braza nge.
1: Chonga
0: braza nge.
1: Kuma na Papa Grey.
0: Waidira bijesa kwenye mazembako.
1: Nantara singe na nvurakuru ganako.
0: Naidia na kwa amina amsika na wenyeko kwa katua.
1: Masiku gakare goma tovara.
0: Waidira bijesa.
1: Yebo.
0: Kuruwa zukuwapere braza.
1: Yarasi suruwezi matuwa kuzangesi komeho. Wala.
2: Wala, kuruwa bijesa.
1: Mozaka naka kwa masiku. Mazara upaga unene. Nanyo yo karangoso ne?
2: Kuzabu kumu wango la kurubura ya.
1: Okay. Okay. Aye, nanyo.
2: Tangatoa kutuwa kusetu puke na kanishe ka ya mkongo asi. Kenyo yu kwa mayo ngai diange.
1: Asi mgara nkenye ngo rugana yu ngai kulia. Okay, nani rugarango sobra Simon? Masiku gakutowa rengwe kwa kachire suka. Shap. Aye, bra Simon imo oshakati. Nanye tuwe kwa nangoso, meli kwa mle tulio zaka naka kwa masiku. Tatu, dakpita, kuhili zuntane. Waza. Wala.
3: Ya, skin rogedi.
1: Komarema.
3: Komarema. Nani kundupo wa marema na wenye. Nufupa na setu samona kwa nasi nyinga sida mwene nkinda.
1: NFA Cup.
3: Nino. Nchalele ragole nene. Nana wenye tuwa diwa ngenye. Kwanza diongwa na neno mkufano wa kwanza vongwa tate. Zangaro kazale jupena si yange inalimbinge.
1: Inalimbi. Okay.
3: DJ nore mrondemo watono kumdiwara kosi.
1: Oze kumkurasi ya wendu dimba pira.
3: Dimba pira.
1: Iwa wa King Rugedi.
3: Shaf.
1: Alright. Aye. Odukire kumkura sa wentu dire tamba pire. Hi. Rwa karamba sunan. Hina batire. Kapi ya gwana ena sa wentu dire tamba pira. Wala.
4: Hello.
1: Yes ya.
4: Agani.

0: kane mbunze.
1: Ehen.
0: Na kala fosa mvura.
1: Ehen.
0: Na kuntra fota tene ketane inange wakala koranja mbunze.
1: Ake.
0: Kasiku kondiyo na.
1: Ehen.
0: Otama yete kotinu.
1: Mhm.
0: Omama sire kokatima.
1: Mhm.
0: Omama ngonde kokehemu.
1: Mhm.
0: Garo.
1: Mhm.
0: Biri maru.
1: Kapyo kundi serapo twin sister goge.
0: Anu kundi serapo na age. Anu tega mpatu.
1: Okay.
0: Hello. Apanya ni kanuni.
1: Ehe.
0: Nakara po sambura.
1: Mhm.
0: Naku kurapo mama spira wakati mane pata jawo narinye.
1: Mhm.
0: Oina nota te koranje.
1: Mhm.
0: O mama seliko mautene pata jawo narinye.
1: Mhm.
0: O mama jengi ni komautene pata jawo narinye.
1: Mhm.
0: Anti Elina komoteni.
1: Mhm.
0: Anti Elizabeth komoteni.
1: Mhm.
0: Kangaro.
1: Mhm.
0: Snokonoko.
1: Snokonoko.
0: Tanto komkweti waku ulira.
1: Ake mpako.
2: Halo.
1: Wola wola.
2: Edina yange ya Madonna.
1: Ehe.
2: Nakundi shabu ina nota saka kuchara.
1: Ehe.
2: Nakundi shagombu sanga kako desi.
1: Mhm.
2: Nakundi shoma majam senda kako kampuku.
1: Mhm.
2: Nakundi shapo no class medanga da kako kahenge.
1: Okay.
2: Nakundi shapo anjwa kako range.
1: Mhm.
2: Ngaro.
1: Mhm.
2: Ngani kuwenga wenga.
1: Ngani kuwenga wenga.
2: Hi.
1: Okay. Oye kudimbira kako kahenge. Wakamwenenge. Okay, na kundi serepo unene ne?
2: Ii, ame fatenga mga mkataira.
1: Oh, ya, yeah, sili. Okay, ngani kamtaira koko kahengio, izusa?
2: Ewa.
1: Bye.
2: Bye.
1: Okay. Aye, wanasura wa kahenge wa dioro kangia panaka dingwire. Poka henge, poka henge, posure za kahenge. Wala wala.
3: Wala.
1: Mwazaka naka?
3: Makundo.
1: Mm.
3: Ojo pini makarapomburu uru wapu.
1: Ehe.
3: Tango tuwa kuduka moka usesu tango tuwa kundi serapo nawe nye umembo wa nona nawe.
1: Okay.
3: Kundi serapo ya na waswara zange nawe nye wadiwangi.
1: Ehe.
3: Nwa tarika onawe nye wadiwa japini.
1: Ehe.
3: Nwa msinda nawe nye wakalai nawe nye wadiwa japini.
1: Ehe.
3: Asinawe nye waronde momo watu.
1: Wamburu uru.
3: Wamburu uru.
1: Ehe.
3: Asinga no kangaro.
1: Ehe.
3: Muwa tone nepo kangaro kena kachenga na chaka.
1: Chenga na chaka.
3: Mahalili range.
1: Mahalili range.
3: Ya.
1: Okay.
3: Nkano mninke mpandu si.
1: Aye, tuwa mpandra unene wamburu uru.
3: Ya ro.
1: Name na mkundu po wamburu uru. Name menye kukumaka tua.
3: Mpandu si.
1: Ya ro.
3: Ewa.
1: Ewa. Yarasi, suruwesi, matuwa kuzange skomeho simpe. Elikuwa mo. Elikuwa mwle makundo. Yebona, yebona. Hello.
4: Hello.
1: Mo zakanaka kumasiku.
4: Kumasiku.
1: Moro moro.
4: Groa.
1: Tuwa mtambura melikuwa mo?
4: Oja mbasi kone paroku.
1: Ehe.
4: Mara kumto kweza po.
1: Ehe.
4: Wawawa.
1: Yewatu wawawa.
4: Yaro.
1: One kone parangapi?
4: Ae kwa wawa.
1: Okay.
4: Kwa parapo tunzara tuzelike.
1: Mhm.
4: Zara kwa kwa kutu nambu makundo tupu.
1: Ehe.
4: Yote mbure kwa kau kau.
1: Mhm.
4: Kande kwa zange jaka do.
1: Mhm.
4: Jijai hemba.
1: Mhm.
4: Tengura pani mone pota 20 ota tempareke.
1: Mm.
4: Namkua wo jiremansi amponya.
1: Mm-hmm.
4: Imongoso.
1: Mm-hmm.
4: Yona gurum kapone para.
1: Mm-hmm.
4: Yona kia mona bot pasa e kwato tui un tiko ume.
1: Mm.
4: Mase no te ura, no te ura, no te ura un nene.
1: Mm.
4: Sakure meke.
1: Okay.
4: Pode para quatro tuima, quatro para pode.
1: Uhum.
4: A pessoa tu pode ser gato quando eu não batero.
1: Uhum.
4: A para tu na vez eu ande para na vez.
1: Uhum.
4: Será de uma jamba assim.
1: Uhum.
4: Namba tu.
1: Ok.
4: Já vai cuidar de moto.
1: Ok.
4: Daí já eu gosto com a quatro e eu ido na cara.
1: Já vou tu ampandura jamba assim.
4: Ah,
1: yeah,
4: we
1: jump
4: us
1: for that para. Yeah, wow. Mm.
4: Ah,
1: we wow. Wala wala.
5: Hello.
1: Yes, yeah.
5: Komakundo.
1: Hey, Komakundo.
5: Apanya me jovita.
1: Mm-hmm.
5: Nakara movenduka.
1: Mm-hmm.
5: Na kundisi hapo mama nangu ya wange po tuenda.
1: Ok.
5: Toka gunio ina no mama kasi ya nino ambi ya wange no wakuru wange.
1: Ehe.
5: Kontara o mama ya nangura.
1: Mhm.
5: Komashiro na mbono meki.
1: Ok.
5: Kangaro.
1: Mhm.
5: Kama kazi win is a win.
1: Win is a win kume na makazi.
5: Ii.
1: Nani iru ganangoso izusa?
5: Ewam.
1: Wapekerange nompadi.
5: Ewam.
1: Bye.
5: Bye bye. Mashiu gomawa.
1: None hena. Yarasi suruesi. Nominte mrogo nambali dekupita kovidi zontane kuma siku. Milikuwa mleo Makundo. Waza waza.
6: Hello.
1: Yes, ya.
6: Jabaje.
1: Aba. Aye, motuli mo Makundo.
6: Yes, ikwese tabo. Shekele.
1: Ananyo karangoso.
6: Yede, ikwese tabo, shekele.
1: Hey, okay.
6: Ma, kandondo.
1: Ehe.
6: Ma, nona.
1: Mm-hmm.
6: Mangeve.
1: Mm-hmm.
6: Angalo. Shashunuka.
1: Nuka.
6: Yes.
1: Ah, okay. Nantara singanan vrakurugana kokwa nuka. Bye bye. Ayasi gudam kwetu asi agentu dim shashunuka. Aye, nantara singena nvura kurugana ko. Wala wala. Yes ya. Mozaka naka kwa masiku. Kapitua kukuzuva na wa? Okay. Awe network zoko saranda nzira wale za kara no digu.
7: Za kara no digu
1: digesta. E ima ya kuzubiki rangi. E mara no kukuzuba kwa kuzubi ratupuko hii hii. Opono uyunga po hiro ime tango tete. Haa?
7: Garoka Slaza, Mangwanda.
1: Mangwanda kume na Slaza?
7: Yeah.
1: Ok, nani iruga nangoso?
7: Ok, inike ngoso
1: jige. Wapekerange nompadi.
7: Ok, alright.
1: Shop, shop. Oye, asi Slaza kume noka msika Mangwanda. Yara sisruesi, imotuwa kuzangesko meho, melikuwa meletuli ozaka naka kumasiku. Upura nomsika ngesa patan tengura tani mdaya ya nomsika dedi mwapura nge pitira mwome likuwa mwletu ido nanvura kumpaa.